0: mar xin tu yi ci ying li de ka ra chung
1: cha chang pe ma tang chung bie zum ri gu ze de mo di xin ken chuo bo lin ge chu nie wang ge bie su su
0: zum zhong tang long qin de ka ra
1: zum zhong tang long qin de ga
2: Zazdan denbe central henge kongkham sang. Tengdi li zhen nang. Pyoi ki zomba bu chak jen durin denzin bianchu ki zamba tang. Tsirin pinzo la ki zomchi genku nang xing. Pyoncho mima bichun kong ne bichun nang we namtara chak jen. Gapsi we mirib ki chungwa juba sumi tam ki rimu si chawate. Nor ki pyoge long chen ki ge zhu tang tunbar. Zomchi wen sam dan zhane yang dun xu gu inbe. Sena yub xiu. Central henge. Nian cha ji pa dian chuk chu yo we pi zong ba bo du lin dian zin bian jor ni pe san ni si xiong tu su ming cha qi la dong jor nga dan ge be bian ri ning kong de bian qi ka xi che xi yin ba ji du lin xi cha we kim du ji lu qi dong dun ge chuk chu lor ku chung ba dang ji lu qi dong dun ge dun ju tun gu lor ga xia yi chu dang zhun chung che su xiu xing ji lu qi dong dun ge ge chu ke ji lor xiabdi xu ba dang qi ji ge chung tu ge. Zhe lu qik dung dung ge ge ju ke sun lor kongma qian long ki ga lun tang za sa ki kone cholo de. Qik dung dung ge ju kyab ge lu korpu mok chu ting tang bu gup su kongme gen a an pen bo zhung ki. Chak jie zhe be korpung ki chue du dian zin bian jor qing ji qiang ba tang. Qik dung dung ge gup ju kuo ji lor pyo du an pen tang pyo sa ne si xiong ki lar yang nyana cung du sa ra korka tang qing ji qi bar tang we. Kurpung ki yu zhongye xiamdi sun sun tuwa pe yu du zhen chi qe. Kurpu mok chu ting yi ba juk chi qi. Denzi bian jor kuma qian long ki bi jin du qi gu ki. Kurpu mok chu ki lian gen yong zo lian bu ba zhong la yu lu tak si zhe ba la dian ne pe la qi lo qi ki chung wa shi. Durin denzi bian jor ki chung yu tu ne ngan chi su. Sir chi qi ba ri tang ki xi tuang mi. Men chui ling ki xin yin chue zong ba tang. Gyormi namjie so, gigen du dine rikbe ne ka le lomnyir zhe jing. Lak dun, nyang am ting xing zham xipchung zheba di kong le zumri sar zum ki mengxi satin ding ne. Gebu mungkyu chakbe denju xe chawa so ki kechi zumyi ta, chab shuwa ta, yikbi su. Nyan si turbu xolo ka chik dung sumge chukchu lak zham zham nang yueba ta. Xiyang sumda ki zaji likxie zingyong tun sang 유베라이 나게시 차와라 소바 망부식 잠낭 유야 망치와 토르차르두 송네 다저 제규 메버시 급시외 미럽기 중어주바 스미 땀기 르무시 차와디니 도린진 변조르기 제로 책돈 개게 좀이 줄러 잠바시 임바틸라 큰 인주 신분 학점 유바다 주시테 로자 학점진 도린 갈르십네 급 뉴스 용서를 중외 pöysane ki sange pungju tang, korpu mokchu le sokbe, se tuyun tu sing ki lukyu sewar goyu ba ma se. Turep chip yin nang, menju zhongyang ki pöysane si xiong ki jikhi senzu tang, likju. Zhongyang si xiong ki pö le junmyu ki dangwan le xiongnyu gyakbe cherim tang, goy tuyun so, kekang hindu chiwe lukyu gyang se xing gyabar goyu be to. Gopop ki tuyun duwe chir, panzam sosur nyanga ki lamne, Dordian Tsiksu Jeba Xioloka Xipke Xipju Xini Zan Zay Yujing. Zomba Boni Pyoegi Da Zhu Tang Nyanga Le Chang Chupe To. Mang Zhu Ki Zomsu Le Gyang Nyingbu Dulin Jitub Zay Yudib. Juchi Tsiki Te Le Denyin Tang Nguyen Zhu Kone Mejing La. Melung Me Lendu Kone Zom Kutobu Yang Mayimbar. Kola Dati To. Kongwa Zhe Cha La Gewe Yikar Tepe Nyanjib Tang Denba Tang. Sungye du gube minata, chawa yonchong suwa jima jishin ngay su tongdu nyongwa dabu chungyu batini, zomze kya du pakbe nambar zamchu rintang chewa shikri. Xiamla lingye ki pyo ki zomba bu chakjian durin denzin bianchu ki zambatang, zirin pyunzo la ki zomchi gengu nanshik, pyunchong mima bichun kang nangwe namtar chakjian, gipsi we mirib ki chungwa juba sumi damgi rimu si chawa, Pyo nor ki pyo ge lung ting ki ge zhu tang tun bar

0: tene sobja xiang longbu ji be neng shu hen je bun ji e longbu ji be zuo xue bun ji yong le bu ye yin
1: nin se
0: tene li ge zhen zuo le sa ge a jia di ji la chu shu gi cheng da la e la wa jia zhe song nan zhe xi la ka sa sung lu nang song tene su de ru mu qin ne sung lu nang ji wa xu jin
1: nin se lo lo
0: tene gi kese nyeba tindu lage sungdu nang ji gu shu jin
1: nin se
0: yang zi wo ji lage sungdu nang ye gu shu jin
1: lo lo
0: tene chang dang ge shu be so tob je la chung chi rin la tu de wo ye se la tenji li tu la zi nyeba kai sang la che le bu ye yin
1: lo lo
0: ene sungis bu na khaje do
1: lo sungse khari thedi nai na
0: chamba tsi la tang nyam sang
1: lo lo ni se kirang ge chish na ro na la
0: le se

0: mida de jawa se midi le chigo chi ra midi rintang dawa rata karare to ra mesen dawa rata kanjaya rata midi puksam kanjaya rata midi shiga de kanjaya rata midi joylam kanjaya rata dezuri ya chik muna susu rangge chik jawa chaya se ya rata kanjaya bari sa dire chaya ina susu samyu le dewe chik yuandain dita mi shenggang yuwa dire tonya kuga duma suna chaya yuwa rata dhe suna tengir baati yaa susu chik loo yu le maho baya midili yaa chik khaso le gyn yaa mena susu khaso le samlo ki dan susu rindan dawa da beti tokchwa dhe yuasi bari dhe iba yaa sasa chaya gaan tengir baati dhor dhu yunne shuyubi yinne tata chuishi tangu di ito ala yaa ngay karshu dhu dhu asilab yinne yu le mi beche ba sajo marwe mi dhe shegi ngay sabba dhe re sangi isa dhe tsa mayinbe pa nga taki lungpa chi pe shaa suwaan diki chongsu saa chi pa di raha la chi raha pegi chongsu guchi tsaa ho kiraan su di chongsu di minpo ka tsaa raha di yaa tungung khari yaa raha raha lam shi mi lam chaa ka tsaa yaa raha saa si taa di zuu rani changa di chi khari suu raha pa ka raha ki chongpo yu saa ni yungyo yindu saa ni di chuo yao maa raha di raha shaa nga zuu chi taa ana su buri si nyan di yaa di maa raha chi khari suu raha di yi zi chi tunda khaa chik tsaali yaa chik pika yaa chik shibche maayar chik chik raa pika mi kaze yaa suna oo taa mi yaa xaay yaa taa xaay dhe rwaa kaze yaa raa suna oo taa ane baya di ngoo yu taa baya di maa tunbaa dindraa choybaa chik chik loo yaa dindraa ane mirik donzi dindraa goa baya ane ngaa rangshay nyi jaa loo li yaa paan toa yaa maa raa ane naa maa bu kyaa kri raa khoa loo chuk maa goa yung kri di kiyaa baya mi taa mi baa raa jawa yaa kuzu tuu yaa maa raa samdu rwaa ᱱᱤᱫᱚ ᱢᱤᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱣᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱢᱟᱛᱩᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢ ᱠᱤ ᱠᱟᱱᱭᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱮᱛᱟᱫᱚ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱱᱮᱛᱟᱫᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱵᱩᱨᱤ ᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱠᱤᱢᱡᱟᱡᱤ ᱤᱵᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱚᱱᱚ ᱫᱤᱜᱤ ᱭᱚᱭᱟᱥᱱᱤ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱵᱩᱨᱤ ᱨᱟ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱪᱤᱠ ᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱞᱩᱠᱡᱩ ᱨᱟ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱪᱤᱠ ᱡᱤᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱞᱮᱝᱜᱤ ᱠᱟᱝᱮ ᱨᱟ ᱡᱩᱥᱩ ᱠᱟᱱᱟᱞᱚ ᱱᱮ ᱟᱡᱩ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤ ᱥᱟᱢᱚᱱᱚ ᱫᱟᱢ ᱪᱤ ᱯᱟᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚᱱᱚ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱨᱮ ᱟᱱᱡᱩ ᱱᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱞᱚᱡᱮ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱥᱮᱡ ᱢᱤᱫᱩᱭᱮᱛᱤ ᱱᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱠᱮᱯᱪᱟᱨᱟ ᱨᱟᱦᱟᱱ ᱫᱮᱥᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟ ᱢᱤᱥᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱮᱥᱟ ᱨᱟᱦᱟᱱ ᱫᱮᱥᱟ ᱡᱮ ᱫᱩᱥ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱱᱡᱩ ᱥᱮᱫᱟ ᱫᱤᱨᱮ ᱭᱚᱨᱮ ᱫᱮᱞᱮ ᱪᱟᱣᱟᱝᱚ ᱛᱚᱱ ᱟᱱᱡᱩ ᱫᱤᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱵᱮ ᱠᱮᱝᱜᱮ ᱮᱱ ᱠᱟᱱᱭᱚ ᱫᱩᱥ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚᱨᱮ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱞᱮᱥᱮ ᱚᱫᱟ ᱱᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱫᱤ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱫᱤᱱᱫᱮᱨᱮ ᱥᱚᱭᱮᱱ
1: Shiriki nishu dine char, lochu ki chöpkyu dine shur, senda.
2: Anzu mebzuwe dusi le na jang alazu rinne di yakya tangabarwa, nga suyu, rinne suyin di, nga bar tu su lindu gane, lemba da chöpkyu dunga, miri rinne ki rinne, juriya di haja chi kecha wasi rinxia asi.
3: Ramana dojo yi nanja, nga tuyo kubwa ki rinne ki sa lepo ki zhongi nanja da, zhongde su su su nolo me, mina mambu chindu. Sanchin Dumudan, Sudanika Ginangi did it to Shudur Chevayi, Kumetinika Ginangi, Tangi kept it to Zoki, Jun, Tang, Chulu, Tang, Junita, Penjur Tanta, Nizumabu to Tongudu, Militinika, Jigniki Musiki, Chichi, and Tongudu.
4: Bergi Tanangaranzu, Mangu, Guzeg Shabudin, Bergi Nene, Devjini, D. Luku de Rintajuri. Masek Tangaranzu, She Shabudin, Hajan Kusun Sopo. 되긴 로바가 가져서 디지털다마다 되긴 되긴 가라에서는 규정 못 규정 못 임바 피소서고 임비다 디 땡치고
1: 디니 강중 시리 예배 랑저 인라 디니 시리 긴닝 주슈르웨 슈트라 강중 시리 접규 시벨리 텐디 꾸니라 몸범미베 시리 기드즈티
5: singe namcho kongtul hengge ge sen chu bidini pyin ge gu tha yi gi ge phyo gi su gyun ring ne tha nublo ngwon go su ri trading lo su na thi ring ne mi tha mi war da drilling nu je khong bi dong chok go la lob jong tha sim ju nang khe gen je sla gi ngan chu mi xian ge to ne tong tu ba mang chi wa ni ngan chu tong de ba tha yin bu le tong mi de ba tha tong ki mi shiba ju shi chen ne zhe lin na wei nang tian ti ji de ji mei li chen na gan la ge mu tu ne mi tha mi ge ni ka ga yin bie yi qi cha xin gui ba shiba ju shi chen ne zhe lin na wei nang tian ti ji xu bie ling ge ne tu do du sen na yu shu de tian di kang zhen

야 올라서 테네 마데 안좀송 안좀소 깨도송 소 안좀 찌소세라 나 안좀 샤소 샤소체 소 주제 찌유세르 칭거소 듀라샤 tenga masu kusu la juje tenja rigma nyu tenne shabe jisu se so kyo ji rigba ju nye yi la chun na le su che tenne so yu sirlu la tenpa pewe shasum ju tenpa pewe shasum di shakya tube kumshu ji ugenbe me peishu ni tenpa shirab tuishu sum tenpe tabu shasum ji tenje shachi esu se tenje shamu me su che tao na tenpa sunwe shasum ju tenpa sunwe shasum di ngakbe shana teta chi gombe shamar teta ni jube tombra teta sum tenpa suwe shasum ji tenje shachi esu se tenje shamu me su che tao na tenpa shigwe shasum ju tenpa shigwe shasum di duisha zigu teta chik horcha rurin teta ni jangsha nalo teta sum tenpa shigwe shasum ji tenje shachi esu se tenje shamu me su che tao na pendo dedip shasum ju pendo dedip shasum di gewe la tu teta chik lumbu ashe tedani, chobe gomshe tedasum, pendo dedib shasumji, tenden shachi esuse, tenden shamu mesuche, tao na pemi nyoji shasumji, pemi nyoji shasumji, chakwe tujing tedaji, gume bashe tedani, chambe gore tedasum, pemi nyoji shasumji, tenden shachi esuse, tenden shamu mesuche, tao na pemi nyomi shasumji, pēmē nēmē shāsum dī gābū bākṣā tētā jīk, gāmū tākṣā tētā nī, ānyō mēṣā tētā sum, pēmē nēmē shāsum dī tēndē shāchī esu sē, tēndē shāmu mēsū chē, tāwa nā gōmbē tōrchō esu sē, sōmbē rētū esu sē, lātū pārē esu sē, bōmbē bōgtū esu sē, chūbē sētīb esu sē, tāshā chīngchā esu sē, dzīvī chāshā esu sē, dzīmū kumchū esu sē, yāgā rēshā esu sē, yānā ngāshā esu sē, ngārī kārshā esu sē, sōbē sōshā esu sē, nyejē shokshā esu sē, dījē būchū esu sē, tenje shamu mesu che, nye suwe shamu meshi sir, suwe tele mwajan sir, shabe suwa zuru che, suwe nganju nganju sir, ma te anzu mgaran sun, nam ngubu laji menje da sato mudenji yenje ki rikagi shabe nyesamne sari lugu la pe shabwe, lingshi terla kuwa che, shirli hayi jingor di kohor tawa senda da, tela shabe ema che, gyagar puri ngende di sange yure jenje di tela shabe ema che, gyana riwu zenga di hala menje pute di tela shabe ema che, Jöjji kankar tisi di shiki chudai shangderi tela shabi ema che Damji nyeje tangla di lala chimar shamderi tela shabi ema che Shargi maje bomra di kala sige jingderi tela shabi ema che Gerzu rimar wongshu di palame wongshu nabderi Wongshu targi genderi tela shabi jogosam sene ludi pulo

Inbe matse, tiena lorga, jigda sokyoki nubu tunbe, jigche cha tsangbu yueba. Masai kirangi inele, gwanin gubu do buguda nimbu siptubu tinjiji, nanguya di kechimirisham. Da yarzizi du nga nanzu buguzo, donangi nga nishu yag tuzi jiri la, tiena lorne, lobjong ta, lujong, ta nga singki, da ji, kundri lobre, susu jendu yueba. Tugungi na, tuzi tiza mebe, belogi, nama tizu inele, gyunkyun che kwa yag tugu yakshu di yindu, kinanchu, yinji minji, buguzo dinja liya, dinsung che tobya gi, rawa ni wune shu yin la, tiringi, za zi, chengui tine yin na, kimdal hengi kizi, le chen di sanshi yueba yin na, yinji, yarsingi tuzi tiliya, buguzo dinja ti, zogol ya sha tobya gi, dumba yin ne jangshin yueba.

lanam so cham deli tu thirin ki kam sumji ke sam medoli chena thidi shi benam thwin cha sang youtube song thirin li chen chumri thang chuk shu gyan chen ki de chen thir shi phi chen gu nang ki ge zhen la thang pu sang thim de la ge chap shu ni kim da ling ye chu kim chang lo su lam lo yong a ma che kena ri ya yu be thab lam sang bu na chu kim chang lo su nang chen na lo la yang chu na ga phi gyo ge shu yi ma nan chu ji me le chena yang ge je chap chi

nam gyung an zhe cho wei na la ka se gyu mu shi tong bi na zhen ju wang mei de xue wei yong zo ti mi gun li ya yuan ye shi liu gan ge neng zhe ti ji le qin ri ba ke jian ba flo fu yi gen dian ge cu nan xi ming da shi ba flo fu kong ni ji le che dong ge ge xi xi gu li dao gu wei ci ju xi ni wo le su li ya shan xi bie chuang xi le gu chong bu shi kong ge ba la ni qiang san dian bie yi xu qu lu ge la mu xi ge ba ta ba flo fu kong ya lo no chun chun ge gem ne xian yue le bie zun qi bie tun ge san bu xi zhu tu bu chong shi ni men ji ba flo fu ta ba la ni bo ju ji ne ge xi wei hui mi ji

0: Lola, ni se, so she na mata jena. No, she ni ja wo. Mhm. Ni kung gam sa.
1: Wo sa kela.
0: No, sen kha chu ina.
1: Ni tsri chu se kela.
0: An, tsri chu bi su mela.
1: Wo yin kela.
0: Ni se, lola, se ba kne ina.
1: Na ji se la tni.
0: Ni se, kina ni tsena chu na je ina tete su be. Pu tro mlan tha ku sa wa mo la ge ta na be. Tro ye se ti so ye phi ni ina la.
1: Logala sujin yamud gala thangdo chirang ne to chen ne chirang la sa tini nita chabje tini a phoy to shubi to

0: gala pama nila da gulay khasun se zin dinday shuye inga
1: Nin se?
0: Dinday sabji di khasane kiba la dinima singin loo na chen ta shin yewi ki usunam la ki dinima chanpi shuye so dirin ya dini khoran la dini guzu se na chao nam dhru ta dini dini dresi dili yama mindi shuye inga
1: Nis loo loo?
0: Loo dini inga la loo di tarik chaya di gala dhizay to
1: Loo loo kinangi ya songcha khachi dinay na?
0: Seba kheru loo jitaan na bila ama tsirin loo jasi
1: Nese, lo, tumchis naro na la.
0: Da, inda, inda.
1: Lo.

0: ning ku gam san ku rin sel kha shu ina
1: kam sa ge la tong ga ne yin suna thwa yin la
0: no no listen suna thwa la thirin li chen na shu na che ina che di shi be ki tu la ge da nam be am chi ni lo ya shi di so pi ni na
1: no no ta thang twa ri sa la ge li ge to chen ye ge yan che to la da che ba de ne ge ye pa sa la pu ni sa la ge yin ge to se to bo yong ni ju shi ya yin la
0: no no ta che na la
1: kita jab ji du the thong thong na ro nyam shun nang chi je yuni cha da ye ki ong ko to bo yong ni du shi ya yin la
0: no no
1: kita jab ji du de nyen ling rang nyam shun nang chi je thok ko mi ma wo du la ne to nang ye den thok su mi na cha dal bo ya yin ka ko so na de chi la la tham ti yang ne yang to nang ka di chi shi ya yin ten kong la shu ke thom pe ma thok chi la bo ya yin la
0: listen
1: ene kang ju lu ka thok ye thong ni yong dang ni a pa ye tin che so pe na nyam shun nang chi je thong ni yong de ne kwen ta tan ta kong la shu ne ge ki thok ko sang ko sasar shupi thok wang ti la pu ni ni ta de ji to chi to bo yong ni ju shi ya dang na chung wang la la pu ni to de to bo yong ni ju shi ya ye ti ne thok ka shupi

qi tu. Qi tu ni, chen bei ding rim na, ji di kir nye wei cun do ki mi lam ti yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang wei ni sir chu mu tiang yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha por tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok song gyung tu. Qi tu ki chen ba rib ri, qi shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang dambaa ki jikbe zira chung chung tu, makba suwa tang, pangma suwe nyen dun tang. Jidam tang zidum ki sidung. Tendung parba gebyu damshe tang, mersi gemyu cha she so se langir chi jen ki yue war, char yong ang. Nganzu, ni sunja si yin rong, rang rang la nam yang jita mebe chi tui ri yue wani, te zun me. La le chi tui ni, num chun ki rimudar, cerdo dien si la. La le chi tui ni, gun sum ki lak lung dar kato che gyang si. Kandar, chi tu ni ngan zu chirmi ki yun chong su nam yang tak den tu nebe chen xin si yinbe. Ga kyu chak tang ki chi chen kang yin yang chi tu ki chen pa ni doku ki rimu dar se. Ther di, chi tu su chung we tun kin sang yin kang yin rong ti mi si ki mi zi shi bur chang cho tang dok cho ki shu kien tip si ti. Tang zang ki qi lu la sar ki ki nyu gu xin bu be pak cha ti ni xin du se be. Ngan su reng ni ki qi tu su chung we de tun la ling ni ki lang tor che di. Rang cha ki qi bar lam dun le gu xik che gu ni kaya gang xin du che wo.

0: ponya
1: nian ya ponya
0: ma yu ru nan da sim ge jing guo li
1: tian bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin